0: bố gửi lại ngỏ anh tí mẹn bà program nằm dạ mẹt hari nam pukul 8 malam.
1: Ingat ke YFM, radio keberitaan kita didengari.